0: Bediko mauka bilengile.
1: Bediko mauka bilengile.
0: Bediko mauka bilengile.
1: Bediko mauka bilengile.
0: Aye, aye, aye, aye, aye. Ki ufule namo makorto. Badundu dama asgayo. Beduluni me asgaya. Isuglave me asgaya. Aye. Argaheni le lamenti la sangu kagaise anunima padamai padalu yenek nabi.